bàbá mi ni ojo ọrọ lẹwa lori o e wo bi ilu kọwọ kọwọ ti mo lu fa je wa ọlọrun ma te mu ni ojo tun ko to ese ti mo ga sile fun aye mi ọlọrun ma te mu ni oje nko si o gbogbo eyan e dope ba mi to suba kare fun e ba mi to suba kare fun ibi esi mi je arugbo ojo if that is your testimony, run to him all over the flesh.

bi ale mai ti David to wu wa lati de sugba mo fe ke dupe ibi to ti fa hanu mu yin de o won ni yin ni yin ni ga ni le se mi se bi ton so niyan o